diangen-angen ora iso turu. Angen-angen tok nganti anas. Kaya ngono.

dulu ceng dalu kagem cak sis Mas Giran. So katuran pinarak Mas Purwito. Wonten ugi Hizam. Dah Mas Sami menika Mas Handoyo. Ingkang ngersakaken tali kotang sabar nggih.